tu pol min cha jin pol khal kan swa sal ding tin an sim si KIL tang ko pole ka nak ronga ni li sunga ra sang lami long pi pakwa siati man li isin ne ta long pi som thum le pakhat khal an ra sau sal thu pa mo khwa i ara sau mi tha thum bang ra sang pole ra sang long pi chu KIL KPDF tang ko polin an rak ka pi ni li sunga long pi pakwa al man lo siatin thai si September thla ni nga ni jing lama sing khan li lon le pa mo kho kar la ki ara sau mi atang mi ral sang long pakhachu KIA le tangko polin anrakka bet September thani li ni khala sing khan saklam nyang pin tam hun athleng mi long pi khan rakka pi long pi pakhat le adang long pakhat akang ral si chuilaya chet siati afen mi long pi dir ring in bamo isin ratum mi ral sang long pi patni khan rakka pi pakhat asiat September thani ni le ni thum nia jin bong le sing khana an ka po i ral sang long pi panga ai man lo siat situng pan jan hi luat an kai nga tin KIA in cha swa alai che in ral sang long pi pari atel mi ral sang poli drone team pol khal an rak kap ne ronga ral sang polin an dau let thailon lo tin thai si kachin ram kul lu na ke kachin ram kul lu nak lami ator za tu pol chu September thlan ning ani a manli isin ne ta long pi pakhat thon an ra sau sal tin an sim chumi long pi laka mai tlan tu pali chu singku peng nit lak nak thlang lama an thleng zawi tiwa kap le tiwa tlang tron pari ummi pi pol din hunin van zam le hrem shei pi pol ral ring chiao din wal le peng paka pha in ral rin nak an pe si ral sang poli milai chawo an pa bal ronga august la sunga mi pi zan ni luan an thi thu thasum mang ral sang pol chu aliam cha august la thakha sunga myanmar ram pum pi a milai chawo pa bal na khes janga le kul hlon riat tiang a umi mi pi zan ni luan an thi tin nug in cha swa si ral sang lami rap thak zati an tua mi laka dik lau zati an tha na ki voiza le panni in atam big a si e mali ram thena milai chawo pa bal mi khes za le pasha in nasazatin atuar tu mun ram khal si chuilaya sakain rakhai chinle karen ni mun pali a aburi an thami hi voiret tiang a umi nawhak pasari talin mipi somrok le pariet an nunna an liam tin thai si wanjam ka nak ronga ram then le ram kul hlei thuma voizanga le som thum tiang na sajatin bom thlak an tuari sakai ram then le makui ram then chu na sajati atuar tu mun ram khalan si chumi wanjam ka nak ronga kum hlei ret noi na hak hlei ret talin mipi za le som thum le pakwa tiang an chi i shyam ma nga tu khal zani le som rok le prok tiak an tin an sim chui laya mi pi in za le kul hlon ruk biang nak lam in hlei sari le chajir tlong pasha si jung si khan pali khal wanjam ka nak ronga asia tin an tar lang a yu ji tin hunin thashum bang ral sang poli mo na an tua mi pol an min sini thil swal tua tu pol chu na sa zatin dan pek thading in an zuam ding tin thai ter nak an nei si malaysia myanmar ram mi ral tlan thong khat le zali le som sari le paruk an kuat ding para zau sal ding in UNHCR arin ralrin nak ape thai ramriya myanmar naw hak minung hlei thum tlong doi an tuar thu thon pe paro in thai phim thiam nak tlang bo in thu sim nak anai thu malaysia rama myanmar ral tlang thong khat le zanga kiang kap kwat sal dingi an toril nak ki an ma thon pe par nak a lo thu le an him lo ruanga zau sal ding in UNHCR in cha aswa si malaysia ram sung lam wan ji zungin myanmar ral tlang pol thong khat le zali le somse le parok chu an mai du nak vekin mai sa a aralai ding mi September thlan ni kul an kuania kwat dingin an torel mi si atuve ki an kwat ding thua thrum mang ral sang polin ral sang longpi pahni le silam longpi pakhat mangin an swai ding tin thai si atua myanmaram aremdar si lo ronga an ka pore ro e an kwat sal ding mi ral tlan pol sanga hum him nak ama khan a lo tin UNHCR in asim churanga ral tlan pol chu kwat tika pakhat te chiari an mai du nak asi tuli hum him nak lami ama khan thai mi din mun a longa kwat atha tin an sim Rohingya ratlan thonga chu chawhlang salding in Myanmar ra sang polin an lung kim tin Malaysia tlang boi zungin an simi atu tianga Malaysia rama hmat pung tin si lo mi Myanmar ratlan hi ting khal le thong som kwa le thong thum le zariat kyang kap an tin an sim chuilaya thai Myanmar ramri thak peng pi sungi ratlan sakhani sin Myanmar na hak pol tlong so an thon thu thon pe paro in phim thiam nak zir pe thai ding in kan to re re rautin thai phim thiam nak tlang boy in asimasi tuikoma thai achau za tlong poli akai mi ratlan sakhan isin
Myanmar nau hak somli le prok tiang an umi chumi lakin hlei thum chu aliam cha august thla sunga tlong doi an tuarasi atang mi som thum le pathum khal document pol an chek le rawanga na hak pol fim an zir pe theinak ding sanga karen pol kom le tlong tanu le pa polin an dilasi thain dan veka rashang sakhani na hak pol chu sakhan sunglonga fim zir sian an si e atu din huna chun thenkhat na hak pol chu sakhan lengi achau za tlong